Bapreshi to tiriya. Teke bapreshi ni tani shiwa kuzone jitsu kanson number to khati te guk. Shiwi ni da ne tsikal khamande ba kanre na ki tani du ni de tumber tanja wa de jere. Umi tonsan samba tumber tanja wa la gi pi tsikande ba yin na de jere. Ya ta yiwa mu Chöjöshe tasongde, ta sinpa mo sunpar tenchawa she chere. Mangtse rin chen zhongne sindye da rikshe nanzi marwi nyerlen zhe. Ta sinpa ni ke she she jantzi ki kantin dorji tse ke she prashad. Ya, mangtse rin chen zhongne de mangtang tsitang tiga shorta yuki de la sokwa rinpo chire de. Rinpoche na Rinpoche din yongye ni kongre na sende de de yamtsu re de sende de de yamtsu go mongge namchang re sende de rikshe namzi amari nyele zhe de tamongga tanche rikshe namba zhe chena se son ni zhe nyange chujin de dechu re Ha su ni ke xie xie jiang ti ki di di nye len ji zhi zhi gu nu ren ge ji zhi ne zhi su su ru xie xie ke zhi ti nga nye len ji zhi zhi ren ge zhi zhi ma yin ba zhi su su ru xie xie pa ti nga han xie ge xie xie ji zhi zhi zhi hui na chu gu sa wen ne nye len ji zhi zhi chu gu sa wen ti xiong tuwa ta ta ni ti zhi ge ta ra chi tung gu nu len ju gu nu dhambu wa yi yir ma yir gu nu ta tsang ma lan xie xie zhi zhi zhi zhi nye len ji zhi tang lan xie xie zhi zhi zhi ni ge xiu zi zhi na zi su su u xie mi xie ke tuk ni ju zhi zhi zi zhi na zi su su u xie mi xie ke tuk ni ju zhi chu ge zi zhi ge ni mi xie ke ni ge zi zhi ge chu mi xie ke wen zhi sa chi le ge chu ra xie ke ni ra xie ke wen zhi zi zhi ma zhi sa chi le chu lan xie xie zhi ge zhi zhi zi zhi ma zhi zi ta ke Nyalen zhi zhi xi wa, zhi zhin zhi zhi la gu gu wa. Ti ma nu han xi xi zhi nge zhi la gu gu wa, ti xi ra. Nyi wa nu, han xi xi zhi ne, di ti na ra yo na chona ra. Nyalen zhi zhi ti, di ti na yo mi chona ra. Gu wa ten, di ti na yo mi chona, ti kini wa ke che pa ra. U ma gu neng ge zhi la, zhi ti ndi we yin zhi na. Ma lang nu gu shu na gu nu gu u ma zi, u ma ma re, u khang re. Ti ti na ta nyalen ji ji kain gu na na u mi zhi ti zhi u mi zhi u sheng na na ta mei nu ge ta mei ge zhi zhi cong ta mei lang ta ma ti nyalen ji tan xie xie jian kang zhi u ma zhi zhi bu zhi zhi ti zhi a xin zhong mu ti zhi a xin zhong mu ra zhi zhi ra zhi zhi ka lan xie xie jian zhi mai lang ta na ra ta rong yo na ra a de da na chu na ra ti ta ke ha chi chi jin li ti si yo ti ji ra nya len ji jin li ti si mai ti ji ra qi geng ge dun ji wo ta dun bi ma ta meng ge cu dun ji qia bei dun bi ci dang ci ge cu din din yin zhi xie zhi zhi pa mi yu ge da xian ji yu ge da yu ge cu tan zhi ren bu qi dang ren bu jin yong ye Ani mang xie xiu a jiang chu ti a da shu zhi zhong qi mu dang zhi ni zhi. Zhong qi mu ti ni shi na ta mu yi jiang xie zhi li a li xie nan zhi dang. Yang ma na la wa xin mu di. Qia ba dang, nian ba dang, zhen ba dang. Bi ri xie bi nian lian yin ba gu ni zhi ni. Mang chi yi ki ni. Mang chi yi ki si ni. Ta mu ge li xie nan zhi. Tamo ma yinba dino sim, long dino sim buge nyalen je zhi gong re de na ma tsu yuki chu re. Nong ne ra pa re, sa xe sim zhi re. Ayang, lan ju xie jen zhe. Zha hu chi, chi, xe sim bu ra lan ju xie jen zhe. Di nyalen je jen zhu nyan na ma re. Ta gu no, ga ni ma ge a chan re ge, ta nyalen je zhi re ya, di ta tap ti. Ya, zin bu nyanlian yin ba tang, ma ma rung gu jin yin di, hto qi yun dian la sim jie ni ge, ci chung la zhu wa, san shi wu ni ta ba, xie re pe re xie bie ngi zhi, long gu yun dian yin, dan bi qi gu nu, da wa tang, du di tang, wun bi zhong de yin zi jir, di nan zi gu,

Ya, dhozi matata ndhiji nam tunga din tsena nyam prakapsasya. Dinan tsamdani, nga tsi nyam chigda dhiranga sacha so suga lamga ni tsende jiron zi chuyad.

0: Re, togo namba atina. Shuni nga chi shtomba po tserang durji laka dwi nuk lam seko nuk arzumda rang rili kong don zamba tserang lam mu ga jirlok shiok chi chafke chik nye na.
1: Lam. Shtomba po lawa. Huansak je lehang ya nang tang. Cindy sonam je wikil yin jang rung. Gang tar. Pramu ang adung la torgang ga marka chikbi shiba jantag tang rawar. Sheng tsikja nang mi war tang. Nolik ga mubi wjini. Sipa chikla tang. Sipi wachum sha le. Amtsir carga suwayang lar juandi jelin yang yang sheje hendar ga. Ku ani je sheso darna. Dina yami ji aratu lam chuk tang. Zhigzir chacham. Dhigda lo chu. Kachir wayig so. Arang shung kamche mi sangwaar toshib si bi lo zhi yinsir. Ondi kui samna. Dina sapa chakbi lam ja arang dang yingi. Diwi jang. Ma ongi lam la jang wi yang shda dang pesan yinsir. Didi longwa khanda do bi arang yil chung chung da la. Topja yin chung chung sik maar tok me la. Sandi jipomu sasik yin rung. Argni yondin londo na, ngibar de lobja din rungi ba bimagi. Lobja dang payil ni, chirna argni je chow chenpub siki chachi jayor de. Shubi ja rung namki tani sa di lamla chi chi. Shtadin gangu khari zini cha di, dazun lobja gokar lep de. Shganglam dang rubi loda na, nila dar zi. Ardala lu zgdi, dgdg malu zhishin. Shindagli yaci, topji yilam nyakshikdi, shganglam chamu di shdang. Ayarja cangil dang, charshul. Arganja zhengar dang, lhaglung na manzin bar shgawa chetasil. Ngilwa dangda langwi lorda di dgna, cindi chi arjil gawi jantu shigda jirndu. Zinang li donkir, Diwi shji pomu zhilang, nguanjia shganglam chamu ni shgangtang la lamla chi di. Lhasir juanjil tang dhanba lianda shin. Adung la nyemi wangrim zhigbi pomu ami jing, di zhi jian zhewa shi yin. Uguilam jian zhi zhung, zhindi yekir wa shi rian. Namka ngu shang chow rabda tang. Arilung yung la sirshin jia kwa shi batir, sir tang ar nang. Tai bi za tang de chu dang qie ne nam ki ga chu sa la long wa de zheng ki ma leng o wen ji ba ti ye san ba zeng na sa dang la miang zeng xi mo ba zi ji ki ju ye la guan xin la wer jia zhe ke ni long ye duo zhi dang zhe ge xi shi shu dang ni kan na qi rong jia bu sa xi bi gang de ye ku ra ti gang shu de yu bi gai ni da dong zhen zhen la de su la gai de gang le xi di Huilam jia rimzhila dienzhila arangni yogi sishadhiga. Dhatar lagba sirga dang shgangtala chagang gangmang yabi nindhigja lebdin jishugbar. Zhani ya riwi amalam da ying ying chungbi lhasir lheb. Yanaang nindhi chamur. Phamu aani lagji huilam gangwar lamsung lambantar lisung sajagbi mahchugbar cilindhi. Jigdindir, chi rziwia nyanyi jigbang, dhatir kudang harangda jisung. Ogui zhugcibze batana, lamli na sonum chi sheng argiwi chuyin, da nyoba bazamaji banda, phamu ani ji, maya la jigbi mjigdi gacharay sir. Abdiandi, ruwa masgin sir, cishun lamda yola, abdirjil jing lamda yola. Da dong zuan ba dang ti ba ying lam de qi. Da ne ani ji pa mu lab zhig bi mo ti lam yig zhig yin si le. Lam yig de di dar dang pa mu san bi zhig dung yi se wa lir san la. Lor di ya long cu ji si ma tu jing. Di jia char chi yi jing jig ma ni bir. Ko ying ani ji mo nam da ba zhig zhin. Lam jia ci shu dang dian zhig la song ju xie bi. Rimzhin lam songpa xigda jirndi. Narda cho, phamu ani tangjawi, 人品也很深奥义，我是把忙不学给。他呢，人个才疏讲烂脚前头旁门的破烂呢，端起切等俺也才疏等，人之来点这个钱吧，没这个。钱呢怕嘛等，我吃，看你的跟家别人家人嘛等，钱家老门的硬币，啥更的送养，俺你更的不带劲，切记人之来点这个啦，多能下肉。

sara ko yule zhong gu shu ji bang ga la shu dang nyam de jia kem ni kin go chi ji ta mong gang yin zen ga qin dong chul dang xie di nyam ni ji sa dun nga da pil dang le xi de cha su ta le pan zhen yi qi qi jie su de dong wa ni pen nyam di jia xi dong wa zhong gu dang bang ga lin zhe la nga lin pei jin zhou wer gan de dong wa ju xi gi zhong gu jian wang jin ji bang ga li jia mo ji su dang nyam de cham zi dang sta ke li dun ji nyam yong bei ri dang sa dang ni jia kem ni ki ngi zhe nyam di la cham chung gang ku ri zong wo zhen du yule

야냥이비 두고총총소 데른거 나총시비가 슬림층거 찬총동우 조기 드긴저근나 실러스가 네모니 쳇다고 드시오 대한친인지나영 두고총총소 쳇다무기다 등이 기서거 중거 찬바 아 단지나 두고총총와영시 찌끄릉모거 중러 찬바스기영 쳇다고 드시오 Tani chanchungniwa tepa gashtika nanga ka nashtamzgira shidungzgi chetakko rikshiyo. Chanchung xamba rikbi karkunga nanga yang achi nashchungshipi deetanga jenhi ga deetanga jenhi korji hishya ngasi gono ga kagak xamba nda chetakko rikshiyo. Tianchini yina yang chukuchungchung changma yang jenduna gano xixtsum rujo gano ga chukuchungchung changma mga datangi terang cheta yina xixtsumzga yukwa zi Gorikshiyo, dixiangi tuku chongchong changmaga yung shibta nyanju. Shihsumda yinjina yung chi gengji na chong chukbargatanga gulo nuga xihsumzgi yin. Xihsumdi kaxi nga xie chongchong lagsi, yung na xie chong lagsi,

0: 야 냥이비 뚜꾸총총소 공닌지나치 티파 가스티크스컬음 더블지리다팅이 뚜꾸총총 코르스케시노가 나타만년즈가 드나치 슈닌지나친 그런 총목시노가 시중 중거 퍽술세고는 데냐나다가 나총시피 가스컨 지티 참바 리피 가르콩가나시 주엘
1: 야 나총치 쪽소 참드니 영 아침 그런 소모가 치죠 중거 퍽술 세니 담기 드실 청청소 선능 마켓도라 뇽고 청청소 선능 마켓도라 뇽고 청청소 선능 마켓도라 뇽고 청청소 선능 마켓도라 뇽고 지와즈 마르토메스 년츠가 알랑 참바즈 종디디 헤비 다그 중거 퍽술 세고노 커성아 아니 츠가야스 Tani zhongga pheksu lga yang alagn chanbaad kirsanga tukhanga dandani. Kirga alagn chanbaad dhugud shiggungo maagni la chi tukhdag songa daanu goyi zhongga pheksu lga semziga. Yaa, taa maandru. Alagn chanbaad di tombi nabza goni daadang dachamda chalajun shongga yona ra. Shimei tona yang din damu ga semtsig zgi argiwa ga chi damu maazag songgo gamo. Haricha. ngaran gata nguma chang ge tar ko rgewa ge lis ge jib ju hara jo thana arang ge nyang ara chung ge phaksu ji er dewan zmo chen bu ge nang ni kim chang ari ri ge hang da chma lu ari ri shi da li er da ga tag da ge da chi ta nguma nga ta chi shi mi khir ge da ga ge li yin du ta chma yin ji na ngi shi ga sa u ji shi ji di shi na ga da chung ge phaksu lan ji na rge a lag ge zwa song yi arang ge do chi da chang mo a lag shi Da hani da, hag maksul zi tamcha jina chamuz gina zi shino, alg sanga yang, o da shinta laga. Tang shinchil chi pag mabsha zi dali tamchi kib lang na, da ta nguma janga donu ga zanga zi rezi dali, alg chunga paksul se gono de degyak song zi. Dani, karga alg sanga ngagab zin tamchi nu ga kib langi da tangi. Da hani hag maksul zi tamcha jina ga nima de, Ardebi nanga chimtsang zaga, yang kharge haqndab shaaga, boka tangtang zaga. Dani kharga nya de. O ngay, ngoma terang nildangi haq maqsul zi alqamdani tamchi zhugo. Ardebi nanga zibshan nara, daga haqsul gonu uga chimtsang di hargan ga, chunga paqsul ga haq mabshaa ser gonu uga rgachaad gotsa ga, kharge zinu kharpo khani langi, shirpo khtang ni langi da tangi. Ha! Dingin kyu! Ardewa ka hok so kyun da kyuwa. Ingen zha. Chaz ka ngay kaysan gan tama tontong na ta. Chi hok mokso zide dali damcha gona ra. Chi ngay kaya nyi chi ra tabchali na mara chaz gara. O di tabka kyuwa. Arang karang ka gandu ni ju chala kyuwa ordiyamtsu chenpo ka nga songwe. Yibzin ka norob langa yongwe. Nga shintang na tazo ngay kyuwa goya nga tang na chukwa. Azi, ordiyamtsu chenpo nga yibzin ka norob langa pchikzi. Tani chunga paksul kayang kiblangi, arangi yamtsu ga nga yibshin ga norat lengkin yu ka alagan tsamba ga kirgi shungdil zibshani. Abgag warchil mayungi yamjig yang maazg shizg. Tani chunga paksul dhenji na yang alaga kirgi chu argung ga nirdaga tukunin yu manin, shajya chungchin ga argung arasa manin, zindamu ga gdamba ga nangtangi abdelag ga ngani shira norat kiri yung tabjun dhidukundi molam yangni yang tatabzg. Tamani tarung ra alga sanga chunga paksu la. Chi aranga sem tui da tangi rdaka galinda chul tamnunda ta ngini samji machipi tondog zanga zi nuk jenga. Chi ur gyamtsiak tanga yibzinga nora lenga yu go na ra chun meka. Chi shira nora kiri yung na ta nye tsangma ga chu. Pop shaga manchuk nu kotak yinar. Azi, xungi da tangi lama chi tangsi. Tani chunga paksu lama chi ninshig nga sung nu jini. Kargay nyogon dhukabin, chukwuzga chachi ga tiktangsig. Tani kargay kershkyang yinu nora lenggan nyogon dhu tsangma shali, chukwu tachi ra kargay nora lenggan nyorog yizi kib langi tsangma chag uxzga toni tsala. Kargay chukwu tachi. Ama, dana shabja chungching ka tsangyog achi tsangh tora nyimbala argunga arngon diga sarata tukchignara. Da zinu. Yang, 中国朴素的个什么，阿拉个长板个送路的长板站呢？ Oh, makui makui, ni gua masa. Sebagai cungcungur gua sinata, gua mahora mangkem gusek. Ni masa, orang cisu. Aw ngata gua tak ganemar. Tapi, orang ke cukup cujawa masung. Sebagai cungcungur cangarah dolg maye, orang ke cikgu orang guci dat. Tni cikis mangura, sebagai cungcungur perih sokpah cikgu sanggila kara sokpah cikgu ganam gila kaydali. 大哥，小姐，重庆个城路个公安三个路个主顾城嘛，卡个灯灯，这个马德拉达里，你等死。等你养重庆个，中国派出所去吃个个，城里个老板买你这地呢？中国派出所个，阿拉个送的，吉林的重庆那边你么这个，阿拉个个你吃着，大大养猪等啊，一品个男人领个就个呢，城嘛，吉林嘛。

대두 보나마 진토닝 주 되는 그 참바르 나와 몽기나 시바그 샘큼 잘롱등 로스틱 속고 그 시바그 샘큼 잘롱등 로스틱 속고 그 소브지에 고는데 군데 찾으러 세지나 로스틱 소브지인데 군데 시바그 샘큼 폐지기 차지라 금기다든 진굴이 노 첼리랑 진그 샘큼라 대도시에 뜻그리스 되는 시작된 그 로스틱 오마자라 시비 긴통 그 샘큼 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ji yi kin jirwan de jirgis tun tap gas rusi ke choni kanglig nyam bo yong atang jong de she pa tang de chi nyong wa pam kha la ga dong ta pa ji she tab la ma tang mi wa ren den ji she pe de sul yang he tab ga phisa ti na rusi ji so chi ki phi pe de ni kin de him pe ji tong ra ru she tab atang se wa de tang chen den jir kin de tong wa cho ga dong to pi ni pa ton de sa tong tab gas Shibaga semkham tang tsarlong dianchini nda tatagin jina da rohtsik sopchi isi gondanda chadgarayz naga chu wanchog jina da lobjaran dien chonjina ra lomaga loka tang chamba yangna lobra tang chambi fiyangil nda manga peki yonar di jenga peku nogu chundi lobchog namba zon chonjina ra yang jiga rangranga gabshogu ra rangranga joni ta ra fiyangil ta raga nga shiki yonar lobjaran chonjina ra kirge tamogu fiyangil jih peku nonda kirge shayi rangrtang na detang tambi joni yamba yangna kirge huynchog jina

야로보남바캅톤디히르케 Yanangu lorun jami tangka ki samba nji nangayang ngarjin nyeri chowar ngari kobri gidali chowar nilan tozu tatka Timdik sharga mbuju hi chowar ngaw lan tosongna sharga ang tongora Chowar zhe lan tosongna sharga ang nyewa chowar sama lan tosongna sharga ang samba jiyo Nangu chu tatunga shkilami nang ngarjin tigab den chik chiksim nyiga samdan Ngatang tigab den chik chiksim nyiga samdan chik tigab den chik chiksim nyiga ngaksim tigab jiyan

0: dina chobu sacha gangzi ki nyanga chal ser rangi ngoshchik dhigan dhoddi dhigin na
1: apai
0: sikku nga rinchin dhorji
1: sara
0: rinchin dhorji ara re rinchin dhorji dina nga lintzin dina nga shikitong na gapsa shakyo na chawadgar nga gobrik jawo chere zhinyongo
1: ya
0: chawadong modogu ketsin dhigo
1: ya
0: ketsiga zamo zin dhigya khite go
1: ya
0: ngonbu ge ye ge tang ji na dong ge me long rang shun zi ge che kal ngonbu ge ye ge tang ji na dong ge me long rang shun zi ge
1: ngonbu ge ye ge tang ji na dong ge me long rang shun zi ge

0: lo konar dani kegan gondir shetaba. Nga wa, gosung rangzine. Dene mazi kegan la hanu ce poji kegan zinkin ki hikin meba zwa dang. Canil larsu sheba zhugi shetab jayde mazi kegan songchub sheba shigrala. Zhigba, goye rangzine. Dene mazi kegan na goye dang jinchi mebir gongda pewi kegan ga malak jiyina. Mazi kegan tal chumgula rangli jemula. Unjang mazi kegan garigna gagdum dang jirwahtani mebab shingmina. Jawa abjiwa, mazi kegan ra toptang kegan gawar jawa gangdag yuedam. Mazi kegan dang toptang ga kegan changma mali kegan ga kungsa tog yuela. Toptang kegan shiba na arang shongmari hanyanchang jawa shongwi toptang ga kegan dang. Kimtsang ga jawa shongwi toptang ga kegan lasira. Huyna, Chuhu warjie mali kegan dang, pama wachu warjie mali kegan sugrala. Mazi kegan dang, toptang kegan warjie, javi huncina, huxi, deniga chetuk kegan ina. Mazi kegan dang, toptang kegan cangma, kegan gab shepi mali dang, jawa damsub yula. Dedak ga yil cangma na, kegan zankin je mali dang, jatam mebi, kempin je toni, sunki yula. Ani, Дэнни нэ жигтэн ги кэгэн ина. Кэгэн дэнни ги ингэн сэпу цангма амэнзэн пэнби мэ ямбадан кэгэн гэв сэпу пэнби мэ цангма ингэн ги сэпу ямби лига сэпэ гэби ингэн юла. Сэм, дэнни га янур ги кэгэн мэнэ. Мэзи кэгэн дэн топтэн ги кэгэн цангма а янур ма ямби кэмпэн адэвэ дэси би амэнтэн кэгэн сэгэрэла. Mazi kegan dang toptang kegan warga chabri ina nguwi tuniti na mazi kegan na amangtun ji shebi angani yoba dang shebi mazi kerkin la agan gengi ji cesok di tang dang mazi di tang mali rangang ji dang debzin harimang dang zanyin mangzhang agersang su kegan na chula jula di na toptang na mazi ni Aiyawan je badang, me gergi toptang si aragtam siepi a mangji to adamka si basigrela. Siepi ngini di na, meji kegan arang shungmari juvji yobir masil, chanmo dang, chanmo mambi zanziglang, juchukwa yula. Toptang agan chana, arang shungma koni longsa shuki yula. Shiru yini di na, meji kegan ge, shiru yini, meji kegan la shukbi, siepchi meji kempinyin badang. Dina, toptang ga kegan ga shiru yipsi ba na toptang nijini tobi kempin rila. Kegan toptang toptang manja wa. Masi kegan na shepu hiwa dang, jabali toba yinba dang. Toptang tobi a yikin ka manja wa yu ba dang. Fshachul bengkin la toptang kahi tobir fshachul bengi nijin yu giba masil, datung janchim shachul nijin si lakhtar shegi ba yula. Toptang ga kegan na toptang nijin danba ngunri chakin da shiba dangzal, toptang matla yoba di na kegan matada yobi ngunru rila. Nink namba, jitsu kegan gi tang di chamchung dang juelim lintzin dongchum da ninjigo. Lietzin di zomzhu ba dang donzin ba dangzin tsomo yina. Zomzhu ngankarwa laja jahi dang jahi donzhu yina. Daklwa damzin tso yina. Chikib dakilwa aganchik tseirigdang sonim rinchin yina. Tanga jimi nintanin nga cho yangchin jil. Dadi muhi.
1: Nga cho jima tangli zung, zachim nga cho tangyamda yun.
2: Zachim ki nga cho detangyang charlong zung war songshu shijin yun.
1: Zachim ki shimang ki jirsi kegang tang ingin dankil shi yun.
2: Zachimna ryakub ki virzi jachimnyan la, adyekchung lingu ki chi jigsu yin.
1: Zachim alara garwa dang, zachim lobzung shepa, zachim sasung shepa, zachim songchub shepa, zachim vishul shepa jina, nga su taimung gancha yin.
3: Htam ki bimba re rin, ti jim bo zha yin.
4: Tīcī mōzhā rīrīn gāngzhūng jī sēhtūng yīn.
5: Gāngzhūng sēhtūng.

0: Chim che nyang tam do si kalam tang mo Zim che mi tong tor si wanung dam ra Wanung chen che po ni che che kapra la giyon
1: Yada da tchi nang gwe nyang ni vi nyang kwen chok po nam ba Che che kem men te te nga tu wanung chen che po nya ge Ta tong ge len chen de la san shi nang var rga se she Tina cham de niyang chong me nye lim te Lama ren chen roma ge lang vi Sheng la ri la mu se er gu nu ge Zer hi go zhe shi o bi Chong me san shi nang var rga se she

0: 자상 CV 조콜란지 되나 워크믄딩아치 말아챵탕 부모자시 니급샤비 칸흐 글루스르군디 냠게로뉴즈일
1: 아유
2: 제즈쿠베
1: 고쿠베야 아유 헤
2: 아유 헤 고쿠스 쿠즈케 초마 체노 코트리엔
1: 아유 헤 제조담은 체그라 흑시금 팝게야
2: 시아크
1: 네크클루
2: 오 Chekanara chikkiz chhoni li chere
1: ling ria ling ngu ade ma sem ching kulu kabdag nyan song ri ta korzi sar ching ri ta nge kulu ta kali ge nan ren zgri ya
2: she ka nga ma chekani chhonu kulu se song ni
1: a man la zang kulu man la kulu zang ri ya
2: ta she ka song na ren ge na man ju ku sa ka
1: ha che yin zira nge ke she le ri ya
2: che ren ge wo ge nyang kulu ndu khuni
1: a ngera te zinata chendu ta ngeka ami klo sener nga ko payo kau
2: dina chi khong sang ser go jire lo
1: te zinaren dik me ke zina ngeka api agu rimbu chi sener ya tang ye chas ser ju
2: da chi mahi rang gti ndo azang ge shair ge man sa ko
1: ha chi ki na maria ngeka ami ta nguma chas ser ji rakhi ge mela ta lu lu chi lu mar lu ge lu a mi sem be ho pun chim ba la zwa da
2: ala nang ju tig tig
1: chang ma shi le nyang du ju la kha ni dang ma yi na ra ta chi tig tang a ya
2: nyang zgen du ju za ge mo
1: nge ka a ma re wan thon ner zi na a chi chi shi le nyang zge dag na to na ni gu gu ker ge au gu zang ge chi lu ker mo re
2: se ya te za ge ti na nyang a chi lu se ra ta
1: chi lu Chilo, chico, chilo, re, evnu manyang, adoko, nyang da rangavi na ta yakara jangavi na ta ra.
2: De, adiga chib chkamare mo.
1: Ahau na hau, tan sang nyang zgari ka. Chilo, chilo, karja to nga shili kanang na chime chita ngidok. Ama sempa chari ta sir chenye.
2: Oh, dinata sempa chari zeto.
1: Nyang zi.
2: Ole.
1: Chok, nangarkani wli nge semba sir, chwa apa chari se kisho.
2: Ala, tarong gufsha jiku nere?
1: Nyang vze o narak. Adil hasa na nyang vze meni nye taramikmo. Chik trahi, panchuk, dawa, cheranga, nge tiba gungmo, tarong changyanga jamcho zere chiyo kisi ya.
2: Te tuk tukna chocha la.
1: Nyang tukna ujigni ta lhokwe gochi yunga ra.
2: Chizgi tang tha?
1: Amerikani chik vena apen dani tenjuk.
2: Jantari kuna mara? Kwanna kani siyambu zinan?
1: Dani chari ma zirita ngayi nara.
2: Siyambu?
1: Chari.
2: Siyambu siyambu?
1: Chari chari.
2: Ala, kima saga?
1: Taru nungar dhigitiku ngeka ame shayiak china, meu zhig china zina. Zamba tana mara, ta zambu yi kana nga chikib zhigi. Htuk yona mena kana nga chikar zungara dana, adi kongzangu nyikara ngindara.
2: Oho, ta warzga nitang nani shirayo yong jyush.
1: Tungra na tondi ta shili sama rgitang na man rgitang na zgarik.
2: Ta jighi dao kumo.
1: Cho jigh ta se no sere.
2: Tu.
1: Chi jigh sang no chige hini. Chirgindan ni jigh ta se kindig mirgu. Ka cha shati nyambar shukru.
2: Kam chikilang juno muna.
1: Cho chik sa ma ma sa na zgini. Shaiye ewa kori yiga jiri chik de gono maki ga. Shapa ga po khan hui ra kanga chasgindra go kanga. Kerig chung sa ma su mara mara ti chasgindgo.
2: Yenu ko tagri.
1: Sama sina kerg yana kerg tata chizgina yila yongle ta yikara
2: Kerg damna cho yana sama sina khe yin zinari
1: Ariri sama sina ta khilmbi kasi
2: Khevna khangji jina mara
1: Alushi jikman dhigaru Tkhari kli targo mao muh kigzgin chago zinari Makhina ngati ru Ngashili chombozgi yunga yana
2: Tam bhakka kilogushguru
1: Tharma kilogru ko tam bhakka lukna mishani Harzga sung Tang sempa chari ka sama sa jiri sempa kha sama su guwa
2: Yo zong jira
1: Sempa chari ka khali na gu Khamba kang sura ta ani ki abu chiga genji ya Aga pu rima kyo rima gana ma chukwa
2: Av av av
1: Shagasi chirgin ka gha tangta
2: Chirgin ka
1: Ya tarong khamba kang sura

0: Ami cho khabaga go. Ya. Shere marchi, shere marchi. Nyongo. Ka, khabagari masu otongsi ya.
1: Hala, alu tagtagar ha.
0: Ya, tarangzo shiar gongzu sotong. Adi jaga loluzi manga sagasi ya. U, ami ti namra manyengra ya ta. Ya, chere. Nyan naman doka. U, karasum. Chirgin marasum. Khabarasum. Sembu charigi nyan nan doka mek.
1: Dachas ga nyan nan doku nere?
0: O, mimi nyan nan doku nere?
1: Yung milu chaku nere aro?
0: Agapo, sembu charigi mimi nyan nan doku si harim.
2: Miau, miau, miau.
0: Adi milu ki mimi si nga charigi lori so tongo. Yung masa ne? Ya, ame chochak. Agapo yasu minu kanga ta kailamu. Ka gharam hinurk. Ka chigharam hinurk. Agapo kanyo harasum, mayum. Ne?
3: Mayung, mayung.
0: Mimi ke kirge mayung si ya.
1: Ta kachara tsaya tuk tuk tsobjira.
0: Chere, tarung saajima ne. Oo, chere lugan zangri eko no nyanji ne. Ya, rimanda surata, chua aburangani ga ayung. Ali, nilatung.
1: Ta shayig matan u tuk tuk shayali.
0: Ya, tigo.
4: Av, av, av, av, av, av, av, av, av, av, av, av, av, av, av.
1: Танды дуку чезгене.
0: Арим дэни улита, чэра лугэн зэнгэри мэна саадзин тунжи цаадчи мэкара.
1: Танг айлан атанг танг нэри.
0: Татазу чагнур. Аник кэнжиг жудан дэхти нарака.
1: Утам мава нэр, чи ни кэнжиг гундар.
0: Нэка апара ама ниги хара айк сарагиги ни кэнжиг гундар.
1: Шай пачарзган нэнтэ лу бьёк.
0: Ти мацэлла кани чиг лэн гундар.
1: Дэра шай манхи зэг ани лангэх чеку галэз гу.
0: Ngekishili kong longze na utto lingon nar, ar.
1: Dasha ge, abu ani ni ka gluwa luma ge lukun chukjira.
0: Luar ge wittang nar cha, kemda kama karuri.
1: Ksame ke ngan ksame ki gersam nar. Ngay langa tang na ta chiyin, ganam sa chuk.
0: Ngeka amita kacha tamuto kumini ya. Siti se, ngay langa tang idako. Adi li shayi ta tangsang chi nar ya. Chi chikaru chi langa tsagezg matonga. Chu chongri na chi langa tong do chung, tong chi ku me la, chis gyo ni. Mang na ka nang ni shi zgla nju tari ya.
1: Ngom chung chitang ta ta?
0: Har zga sunga do. Ngay chiv chikru anil gog.
1: Ar gila na guhwan da zga shantang ta?
0: Xoch, sembe chari ya, ala yang lin. Nga chik yo la me la u lin go, la si gla.
1: Ala ma tih kala chik mani na ta met.
0: Nyong go, nyani chan na ta tarung nyan na do nu kotri. Ya, anik tsum.

0: Kalo, chua liyar jimjiz gayo. Chunda trinchena trinlugar. Chua awa amara ti awa ama changma sogun hinyangnil chua chas gayo ni.
1: Udeng mo.
0: Kalo, tera nga chun cha gono arang nyedo lukh. Chua lama chigno shanuk jint. Chargi sol. Tera nga satang na shira agayong gara nyung chita chi nga chua sochua ngingyak sok. Chakasam awi aru.
1: Da chura satang ta.
0: Yerzgin gorsungnar ngeka ami da hongge chokomeke ya. Ya, da changma sali charta yakha chure nga chochig langge shogri tas.
1: Da langge shogna chokwa.
0: Mucho. Chu ami tang kheme nim na. Ni orke jog. Ha? Se nga khob.
1: Jwa thon dang ri gamu chama gu da.
0: Chimsi ga ani do mare ta agrang zg ta ye go wale gar jap.
1: Ya.
0: Are ma khob ma lazam ga zatang ko do dik jap tang zg se ya.

Yaar se din ki sankhlaan ji tana, lama nyang mo chit ta loob zang tamdrin chi chi ghi lang vi paa ka gung gandrik chungri sa gung lu ghi lirka nyamun di to ni, nga zi pan tana vi mo nzgu ju yil. Le chan da gar zong rik paa tang zong rik ngang kar paa tse rang taa shi tang, taa kal paa tamdrin zu, cha chi pa taa kal paa, ngang zhig tse rang tang son marin chi nyi yin.

야냥이비 두쿠총총소 데른거 나총시비가 슬림층거 산총동우 조기 드긴저근나 실러스가 네모니 쳇다고 드시요 대한친인지나영 두쿠총총소 쳇다무기다 등이 기서거 중거 참바 아 단지나 두쿠총총와영시 찌끌렁모거 중거 참바즈경 쳇다고 드시요 Tani chanchungniwa tepa gashtika nga ga nahtamzgira shidungzgi cheta kodigsiyo. Chanchung xamba ribi garkunga nga yang achi nachungshipi deetang jenhi ga deetang jenhi korjiya hisya nga sikonu ga kag xamba nda cheta kodigsiyo. Tianchini yina yang chukuchungchung changma yang jendu na ga no xixtsum ryo ga no ga chukuchungchung changma mgida tangi terang cheta yina xixtsumzga yukwa zi Kodigsiyo, tishengi tuku chongchong changmaga yung shibta nyanju. Shisimda yung jina yung chi gangji na chong chakbarga tanga kulo nuga shisimzga yun. Shisimdi kaasya nga shiya chongchong lagas, yung na shi chong lagas, digi kodigyo. Digna chi shkabtukta yung dan jina shisim yukwa nda jirlugzga jwi. Dana chi ditsa tamzin yung la na chong shibbe gatsi ka chan chong dungu joki digi njirga nga shiga. Tēnāng chētā kōrīgō nōgā shīla ñamu nīgārā gōrōng lō cāmbāndī hachī ñamsa chī ñōngyō yēl.

0: balung lorale
1: jin mali shapchi alorale
0: jin gergen bajin lorale
1: nang hori tenjin alorale
0: chokpo chonsho tho cheto na choshi bi ga chilen jin jo jo ki jin jin jin chan per shi ni la nga ga da

0: 야니니비두고총총소실년년문디당행등주위나총시비가츠그찬충동우조기딩질그능아식등나르
1: Ri terang jina yang chi na chung si pi ga tsik ge joki ding jir ge kalam de jilan de ga tang a chuk chung chung mang az ga sa cha yo ni ji wa chung chung ren chi na nam ji ge long mu ge si le du se gu nong de si nya na chmo re nga si nyam chi ga si lan de nyam si chi nyong ju yel

0: ni chi nga chig zig kam bab cha chi ne ja chig zig to ni ngari korsum chig zig wa ni ri tsang ra ja chig zig ma ni do kam gang tig chig zig ta ni ngang chi na ma chi n kang ra chig zig ran thon bu che tig ning tin chig zig che chen bu ma am za sam chig zig lo jian za wo lang ga chig sil do di da ma za zig sha na da mo zig se ke ya ta ul kha wa chang ga kha khira ya ni da na ya la kham bu chu go ni se ke ma ni da na nyang chin thang la ten go ni se ke ngi khuy tara chan dgi la long tara cham tni la chung ong bu yik ni ra lam cho zok chim cho na gung ang un thang ang da u thon zang wa ga jang chi chung ong bu thak so ja mu yin ni dang ang krang ngam ram ba sa yin ni ngang mi ngang thin cha sa yin ni jong go gi chang to la kor na gui wan chung ong ba khap jin jan ni jo khl ka ja wa la ka na u ta pa jang gen cho zi nya ni jong a jan gi la ko na ma jan gi ja u sha jin nya ni ya ta te rang ga chi ke la chim ka ji dong jil man di to pa da ma zang gi nan di khu chin ge chang ye lan te ni tu gi chang ye ke chin ko ni go chin jan gi ye lan te ni ma jan gi ye ke cha ren ko ni chi chin wa wu ye lan te ni wor wa wu ye ke ta ren ko ni ngo ti tam chil ma ti ge ni ho long tam chil se long ni mo long tam chil ngo long ni cha re tam chil she re ni chon da tam chil tar chin ni sha ga tam chin ngo ga ni nang ga tam chil se ga ni nu da te rang ga chi ke la chim ka ji dong jil man di to pa da ma zang gi se ke ya ta ti nang gung jung go a khen de zo to pa da ma zam zgi yin nang go sha mo ko na nyer da ul sa ni jip ki chin ko na nam khan jan cha ni kang sa nam go na sa jin dang ban ni di chi ni le sha na tong ni le tong ni jir tin sha pang go kong sha ni ka wo ko ni tin sha ni sang ge ya tun go ko no nu sir kin chi ma ka zo no nu ya tun go na ya sir go no yam chi go na lag sir go no jung go a ki to pa da ma zam zgi se ke ya ta ti rang ga mukka shalan de zo to pa da ma zang gi na ha zang o za ke wo yi ni shang zang o za ke chu yi ni har jil te na rer jil yo ni mar jil te nam cho mo yo ni ta do ko ni wa kar ke yang yi ni ki cha ri nang nim dan ne ke tang yi ni na r te chang na ha ma ge sha mi ni yu ha mi ng ni ta kar ke je mi nu te rang ga mukka shalan de to pa da ma zang gi se ke ya ta ti rang ga wa ma sha mu de zo to pa da ma zang gi na ha zang o za ke wo mu yi ni shang zang o za ke cha mu yi ni ning zang o za ke sha mu yi ni ᱨᱛᱩ ᱢᱟ ᱡᱟᱜ ᱚᱱᱛᱷᱩᱱ ᱤᱱᱤ ᱞᱤᱛᱷᱮᱨ ᱢᱩ ᱡᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱤᱱᱤ ᱜᱚᱨᱟ ᱴᱟᱡᱤᱱ ᱛᱮᱱᱡᱩᱱ ᱤ ᱭᱟᱫᱚ ᱢᱟᱠᱚ ᱜᱮᱢ ᱠᱷᱨᱛᱤᱜᱱᱤ ᱠᱟᱴᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱨᱫᱤ ᱠᱤᱱᱫᱚ ᱟᱱᱡᱟᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱨᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱨᱩᱜᱱᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱚᱜᱢᱟ ᱥᱮᱢᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢᱡᱜᱤᱱ ᱥᱮᱠᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱨᱟ ᱠᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱚᱢᱩᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱜᱩᱱ ᱡᱟᱜ ᱚᱢᱩ ᱤᱱ ᱥᱮᱠ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱪᱚᱜ ᱭᱟᱨ ᱜᱩᱱ ᱜᱚᱥᱮᱠ ᱢᱟᱱᱨᱩ ᱪᱷᱩᱱ ᱡᱟᱜ ᱚᱢᱩ ᱤᱱ ᱥᱮᱠ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱡᱟᱢᱩ ᱫᱚᱠᱨ ᱜᱚᱥᱮᱠ ᱥᱤᱢ ᱡᱟᱨᱛ ᱜᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱤᱱ ᱥᱮᱠ ᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱜᱩᱨᱩᱱ ᱜᱚᱥᱮᱠ ᱧᱤᱝ ᱠᱷᱟᱭᱤᱜ ᱡᱟᱜ ᱥᱟᱢᱩ ᱤᱱ ᱥᱮᱠ ᱧᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱ ᱥᱮᱱ ᱜᱚ ᱜᱚᱥᱮᱠ harta cho gyer gung yose ka marta ja mu da qri yose ka shang tang ka ba ngur ngur yose ka nyang tang ngur chung sen go yose ka chi ng khor sum chang ga mak ta ni ta khri char tal chang ga khom ta ni wa mu tong ra jang ga wak ta ni tang go nor um bar ni na ti go ka tin chum ni ni chum kho wu ka zri ni dong wang khar mo jang da ni no gung tong kri chi ni na re len ri chang da ni ka lang chen kri chang da ni ni ta ga na ga tar ji ni jang ba ser nya ka tal ni ngur ma jang ga chi ga ni tongka sangkin jangda ini sokka karmu shugtig ini tsagi karkhang khangda ini vlakha longgo dori ini tarnga tarkil shangda ini saga khamdu na nga ini li chu sung dowa changhi ini lamcha mu chago go go ini do kurmu ni cha deb de ini di lolam thamchir za gi chu ni zalam thamchil ying gi chu ni tan do yu ka chin zuktu menu kar ta u to pa da ma tsam zgi ini ta tarung tira matla che ko mu ndo ko cha lo yiga nor ja tra se ka nor sa na lung ku ma na nor mu gar tung gab ja yo se ka chana te sun rung zgi wo se ka tung na lu tu ya tra se ka wang gab tgnu yi na yo se ka wang gab tgnu yo na yo se ka la ma handl to na yo se ka ngo ko ti chung ki na yo se ka nda man zin shang la che ke tra se ka ki tung so yiga lig ja tra se ka lig sa sang ra to kr na lig che ri gar tung gab ja yo se ka chana ni gri go zgi yo se ka go ni gri yong pa tra se ka wang ge tgnu yi na yo se ka wang ge tgnu yo na yo se ka la ma handl thu na yo se ka ngo ko ti chung ki na yo se ka da a jang che ka thang chin du ge tam chil khi se ka lam chin kha ka shig chil khi se ke ya ta a jang sang cha yi ja yon ja dong ja sam ra chang go ko ri a khul je ka sang kar mu kang ni jang da ra che kir la ka chang ri la kha cha chung yo ger ka jang ge ta gi a jang che ka kar ka yin se ka yo no ma sha se ka mi no ma kang se ka charkal kori narza jakal gurgumi suratam dar dankar tamba la kamre mar seru khajin zig tagi azang che kah kar ka in se ka yono masha se ka meno ma kang se ke ya ta terang ton chin de to pa da ma tam zig ina khatl ni gar tsk o kav sha go pu ma nam par ka ga cha chang ni gam chop chi yo ka nya se lo ma nar cha ka ga ta chem chuk cha nam rong ga kha yo ka yig jin cha na go ga kha yo ka shim gar cha na la ka kha yo ka si shem bu kara war mo ka si chik tum ra jo kar yo ka si ja tb dar tsa si ma yo ka ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱵ ᱫᱟᱜ ᱡᱩᱱᱡᱩᱱ ᱧᱮᱜᱟᱢ ᱧᱮᱡᱟᱡ ᱜᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱠᱷᱤᱥᱮ ᱠᱚᱠᱮ Ya, tang lakal hadir karu di to pa dama zamzgi ina kadag manda kadir ini, sonum tarka tarka ini, karji tarka tarka ini. Gantang tarka tarka ini, longtar tarka tarka ini, kadag yankar laga chabni. Tik cheri jaka wakar ini, lamu jagan ki igni, jibsan niga rom cham ini, lamu jagan dran igni, kine niga tamzul mini. Wamu jagan tak igni, ramu rela yozir mini, dak shangzin niga nyendir nyana, terang chomba gadir nyana seke. Ya, tang alak kerkalun chongshun dhigman din kanan kolor sebjil yok, kolor sebjil kori yok, kena takhi takjil yok, takhi takjil takhi yok. Shamna waiman dabjil yok, waiman dabjil chongi yok, dinangna darsa sima yok. Shangrama jaya nikir tazg, nikir langi chankir tazg, shangchama jaya ningun tazg, ningun langi chongun tazg. Arachi wara nisir tazg, nisir langi chansir tazg, rama samga rahalini, chama samga chahalini. Ayuka samga yuhulini, nyama sama tsagna ini, za sama hnyana ini, za nyaga za chankamba ini, lo nyaga lo chang sima ini. Ta kargna kali gini seka, shachin na shangoto ni seka, ta teranga dhagjandu nyaga, yaka se lo yinbin jiv khi zikhi, maka ngu lo yinbin chur khi zikhi, nyatakzaga yinbin chang khi zikhi, jama yang chung yinbin che khi zikhi, talim tarkar yinbin jam khi zikhi seka. Ya, tangi khtam mamang manyung tsutsk shala, mang mang na chombar na kuya, nyung nyung na chomba yi chala. Nanya chung-chung khalir gyi nizgi, nashta chung-chung khakchuk dyi nizgi, ngi dani khagang zgi ra trahi zgin juguya. Nyala natsa mini trahi khu, shukla koka mini trahi khu, gamba nub cetak rang ni trahi khu, zhomba nub dablag ji ni trahi khu. Chirin zavlang shibde yung ni trahi khu, trahi yu delag pansam tukpar khu.
1: Ərjərsəl jətəng ma sərvər dəmbi xtəm jələng çu.
2: Ərjərsəl jətəyən ba çomr zəbbi ngəqqəş jətsəl.
1: Ərjərsəl jərəng dəng zəvi jolvi qayang jən çu ba.
2: Ərjərsəl jəshən kəm səndrəq zəlvi çom çin dəra.
1: Çom çin dəra.
3: Çoqo nəmba, warkəm dəyə nəmba çoq mələ çəbdən çalu nəgən çabdun şəbi vəzəkər səm nüwa şəbər. Sarusu
4: Nyorji skagayotte Olde chatq she wala konde yim yuqaz marana Chere tawr wok tsong jigzi wala kongo na mara Ni yati gmati chu sengo ka nga nyoji zgo kere Chere tantin kong dang na mara
5: Ha ha ya ta ta kangali na riba
4: Adi adi adi Ne chun deri xami mar de chure xami ota tere mar kha
5: ya
4: Ne obshi anda ta ngo ma u chirtang li ma u chuk sha ke don work Ta ti chuk sha le ndo do chit li jo ko ko Ole ti chang sha kam ni ngo mo Ya ta de rang ga pe ngo ta chi ni ta ya ta ta ge chi chi Jangga marg nur has mo ya ya jamo Aror jamu. Jamu.
5: Nga jamu yinda re.
4: Ano tungi hini.
5: Rangi yang tia chimu.
4: Nga chang maa xeo ngô maa ura li maa ura chikisong nara a lingin maa.
5: Oo, ta nga shali ngi cho xigo maa zhigna maa ra.
4: Ala che yung go che yung zara, ngi toso kuna mung go chukha yinna.
5: Oo.
4: Ta dunga teka mandu, nga shimu tarha.
5: Nga jamu me na yang chusimu yin gond re.
4: Nde chigar chikno zhigra yim to zhigna yinna go. Nga chung dhan dhe shimu zgo tita mazang nar, mar gu. Chung ngan dhan dhe ha zgo tita ha ko sung nar, ha u ta chese gu nar gu. Kang tar nga tsagaf di na ta chung dhan dhe shimu zgo so nam zu yo sa aku ta ta re la. Ha chir lo lo ta tev zi na da ju ga jiri la. Tung chin ma nga nyo jit go kare.
5: Ni ra tar ya ro.
4: O ta chi nga chung ra ta ngi nyu mu.
5: Chung di akla pa yo. Chu chu zu go ni ma shi ra ngi chu chu zu zung go ni.
4: Chu kha mab ding gana nga kha na yin. Agum bardi embutas gnyo go gra.
5: Sauzu kuta. Nim bardi du kuram kiram butha du kuram ki.
4: Tho chek kha ji Allah bardi se kono agu sheler mo. Butha ji no embuter. Kango kon ju ham go har ka nag dugi jo no tamo ta ji.
5: Ham zu ze kono tari mo. Ham khu zu ji ni. Shirtang menaz ko kon ji linda ka.
4: Re re re ngi fshal ma ki ner ngi fshal ma ki ner.
5: Kando ko go ni.
4: Gulu hamdi tangsang zong jime ka.
5: Oh, ngi alu gu kunji kere hamzu wana zu maku.
4: Tuzi nara chik manda fya, chu nor ka fya nata yinda. 난 너를 카메카드 카차드 동사
5: 무시 무시

ཁྱི ཁྱི ina di dar ta che che nyalam den jo jin ban da ina song hin jang dong nyen ting kong wor ke lo long ting ge nyin kong ta dong ko no ge lo rin ge ke len sing ge chan ba ni wa de lo rin dan bi dan ga ge chan ba yin na de ng ge lo rin dan bi dan ga ge chan ba ni nga xi zhu yi zhu bu nan ba ge nga jin ti ge den chi zhi sim ni ge sim den nga dang ti ge den chi zhi sim ni ge sim den zhi ti ge den chi zhi sim ni ge nga sim ti ge ge ke la ma ka bu yang na chuan

0: Namshul hirgrat kartr tsensa.
1: Uloti wacha serma khare chosa.
0: Uloti ndambi danka.
1: Din jo pi dirb che kom tvli na chi hosi phe shuk chol.
0: Arlav che bi ergin che shada li na chi mrgin di phe ji glang.
1: Na tu thobra ko nin do. Dandang nga chi hibshi omtsu liw langwi arigpi marlu rikhi.
0: Nga chi thora gornindu, dandang nga chu thobrir jubi semjian zhilu zhil tanghi.

0: 咱们这个病快用送钱的干嘛我钱
1: 切等啊有新空那边病切克这个钱
0: 啊能中咱们的点击
1: 啊忙出的第二个跟个是能看那几笔没多钱不
0: 我们先进的根据黑的不能批评你做哪人物
1: 啊能中咱们的点击
2: Zatsi denbi nyan kunjok punan ba che tsu di mwen na. Tengde ya langchong zam nang rjanshik ji pe le chen nang nga chi che nam la. Zhongwa lha khule jia chi she pi. Zam nang gisir je bi zhong. Tegmu sier zong shi pa tong ji inbi che chi di tar sen bar rga se she.
3: Kalong kristan ba shuk jir ji war khu. Sem chin yong la dis jil dan bar khu. Ya, ta nang yi ta tong kalong ji gisir je war zhong ga nang ga. Shtagmu khsir zung se kuna dakhchik shala. Lea tungu. Ani kumbina jamu yi. Azami yi longstana dila hab. Qolonchin teli khundav chan. Masla gmaqa rachak zhig. Umu sorda nzamlan kisar jiao. Lachin cangyi siyo. Shukzi gdrab jindima. Arzongchin arzongchung pama. Ajiya rinchin khteni lena konga nzambu gala ngab jignu ga namtar li sangayar laga namasigda ga gala nga tsuchin lardi karo sugla khusonu ga jashi delak ga molim tayi pa li to namkar dunga ga yizar namkar dunga ga yonzar namki khchin long shigmo njiawlan chikbi karkang Nja lamlam chibi gadantang, tlaal ganyansam khursatana, tulani kuma jamu yi, karu galang shtagmu khsirzong lenju gittila wamu, paaj shtupa galang nami, maaj kamchisan nami. Ajianur chi joj galang nami tong, ta galang agamag dhja se chukko, ganam tir dhjin shtubdan chukka te, ngar jil dhran chikduk chenu ga, Ta ko longstana nan rikka sami. Ani kumbin jamu ta. Anam ti karnak chaksama zini. Shtagmu khsir zung pabju che ta. Anam ti tirga gakchin kur. San ti tirga gajiglam. War ti tirga gandramlam. Orzung zambu shtagmu khsir zung ganangtana. Ani kumbin jamu ti. Adijil shtubdan jokwa ti. Arzin lung galanda lenga.

ya. Dar zong qing shi ge mo ta xi zong le. Nian de yi a wo ma xi ji na ya. Da de ji na shi de na zhu ka le. Yin ge nam ti jia wo ge dong ji ji le ya. Ya te rong ge nam ti ba ti deng. Ya san ti se meng ge long de ji la ya. Ya na wa ma ya nyan ji ji. Her ge ma yi la to ge ra ba ji le ya. Ya ge ma kur ge zhong xi men ta mo ni. Yang cha wu ge leng ge sa jia jing de ya. Yang ma qi ge yin lan ba sa deng. Yang da qi ge yong lan zhen sa ji le le ya. Zhi ge leng leng gu ni nga sa de. Yang xi yi ge mi tu sa sa ji le le ya. Yang da lu ni mi gu tu la. Ya pang kur pang rin di sa chi ya na ya. Ya kang kur kang rin khe la chi zon. Ya ng mar jil pohom ri kong wa chi le ya. Ya ng ma pa tar kren te ya sandir. Ya ng chi la ghi zon xing ji sa chi re la ya. Yang cha wu ge me ge gu hun ri. Yang ma ge ne ju ru si ba ji ya. Yang xu gu ji ge zha bi jian de si ri ji nen. Di zong qi ne me gu le ge de ji yong ya. Yang er ji nu ru ham ge xi me la. Yang wo sta ma ko ta li chi re la ya. Yang du sta ma ka po te chi chi. Yang tam du le nga ke chi chi ka ya. Din pe du nun da mo pa chi da. Yang nya ma ta lu ku tu chi la ya. Yang nam tig ma zong ma di na. Kha dha han dhla ma ru sar dhla chi ri la ya. Ta ma dhgir jya wo gha ma gha da ji. Dha har jig tong o ma sung o di na ya. Ta sar yung yo pa ta chul ri. Chi hor v nyan nyan da gu chi hor ya. Yang da gu hor na da da gu lung. Ma wo mu nyan nyan li gu chi hor ya. Yang li gu hor na da gu ki gi. Da gu na ma wo chi da hui chi ri la ya. Khangar du ngu nya nya tar sa waru. War gu po nya nya rang dul chi khur ya. Khtam ta zur din ba ta chi ching mi. Yang du war ta yu kar chi ga ya. Ta gmum bu chun chi so ka ngum. Yang ge nam ti la la li ki ching bu le ya. Ta ma jing re khu ge me hu zhi. Yang han ju ge me ge la ku zhi ji ji ya. Yang nor wa mi pi ge le zi lin. Yang nam ti ka ru long shi me chi ya na ya. Yang wan ti cha wu da gu ge yin.
yang sam ti na ko ja chu chi yo la ya le te sm si na ta kan zin yo ya te men ja sa nyam ji chi re la ya khatma kar ma yan da ngo ma yin yang ja wo cho lan tho wa chi na ya yama nyama marto go ta ka na yul kam ga wasti tanga ka lo ju chi me la ya yama te li ma na sa kha re l yama khwa ts la cho la nga ba chi me la ya yama te nda yo na dan cha da re l yang ta lu ge ma hu pan ju chi la ya ya to ma lin ba ko to ri l yang sa lu ni ma pan ju chi la ya ga da han de ma ran da san de ri ti ti la ti zu pa ru chi yo la ya ta man de la mo ga ma da ji khala ko na na vi da ts chi la ya ya ma ku khala la cha l me khala ta lang i har ja u ta ga ni nu sa nu ra nyam ta ku na u ga nam ti ta cha ga lang chin da Qolonchin tili gopo niga ndanawi, gunga longstani yonchil, qalankir stoka mangin jorata, talo mandana, sanglo sarandano jinsuqa, shti ngamba mungo yonga. Da zini, qanamti shtakcha qalanchindi, yinan jingara maashila da tangzira. Qolonchin tili gopo di, xtamiyalin qalla gandama, malin cik gandama, tūn kāchīn tsik wāpsū tsungwī, lāzik tājiawū māsī na, mīndik nyāmi, tār kātuk nār ngā gā tārchīn bū, gāñī wāt xīr kā pātāgni, xīmbāt ngū kā pātāgni, ndā thāmchī kū jāwū ndanā jīgī, xīrtā gā mārī gā wūkwā gā, gā dīrchī nyāmnā dīyāngar jāwū ndanā jīgī, gālōn chīndī gālāndā līngā.

Allah ta'ala la hamuta ta'ala jilina ya. Laya chinagana hamti takaru jinchin ya. Yahawar chinawaran ti ta'tawu jinchin ya. Yahmar chinsan ti ta'naku jinchin ya. Yang ti laksim ji ta'ngu chiv jinzul ya. Ya tagmrasti gu tagmaru jili ya. Ya la chin dil po ta ngu mar chin chin ya. Ta te rang lo hun po ta du chu chin zu ya. Sa han da zu sa han gu ta ma si chin na ya. Da ga zhong zhi che ha po ta ba sa chi ri ya. Yaha ti zong tong ching ta kong ma ji ri le ya. Ya ta rung yi xin la ta rang zi ri da ya. Yaha yin kuru che wu ta rung bu ji ri le ya. Yang yu ri peng la tan ri li ji da ya. Yaha sung a jing che ta rung ji ji ri le ya. Ya xing ra xe zhu zhu ta ngu mu ji ri la ya. Ya xing ra tu hun bu ta rga zhi ji ri la ya.

0: Lazo ta la la ha mo ta ta la ji li na ya. La ha a la la ha mo ta a la ji li na ya. La a la la ha go ta li li ji li na ya. Ya ha ta la ng ha go ta ng li ji li na ya. La yar chin ga nam ti ta ka ro chin chen ya. Ya ha war chin wa ran ti ta ta wuk chin chen ya. Ya mar chin san ti ta na ku chin chen ya. Ya ha ti rang nga ha la tang gu chuk chin zu le ya. Ani aram bar ga ga ta mo sho chi ni ya. Saharam bar ga ga ta ya sho chi ni ya. Yang gwa ri ga zar gu ta pa na sa chi chi ya. Ya ha pang ra za hang gu ta pa na sa chi chi ya. Ya shukut gata gata ngur gata chinchin ya. Taha terang nga hala tardun chuchin zulu ya. Yangalar na la gata ndembra chihu ya. Ya hanjikar hu tartambra chihu ya. Ya samdun lanji tandrapra chihu ya. Sahanda yi sahangu tama shi china ya. Yang nam tih tira lu ta shi ga mu jiri la ya. Tahar zung dir zung hu ngu tama shi china ya. Yang min brashta ga mu takhsir zung jiri la ya. Yang nga da nga ha ngu tama shi china ya. Ngaar da chinas tohub da na ta chukwa chiyin ya. Shtufu nyan chagan zamu lang ta kin naak chichab ya. Yang khi china naam ka ta lang da chiyin ya. Yang har chan chilang nihi ga ngaar do kog chiyin ya. La tirang karu ta sewo ngayin ya. Arzung hong zambun da ga tar jia wuk chi yin ya. Amaga mong li sa kong ta jia tang ching da ya. Yang ha nam ki kar ma ta khar wa ching da ya. Yang zan lan chum ta va tak shil ma ching da ya. Yang ha ngar lak shin ji ta lim kun ching da ya. Ya tērāng nyāhāṁ hītā pāñśū chīlā ya. Ya hālūnchini khīhēru tā chūkā chīchū ya. Yāndā rākṣēr lūtā kūmā chīni ya. Yāng tā mūlī hīmāk tānzūm sā chīlā ya. Yāra gātā shītā mbārāvā chīnzū ya. Yang jia qing qi wu da wan da ji ji ya. Yang kham ra za ha ra ta ni da ji ji ya. Ya ha si tu ka ha ra ta bu rim ji ji ya. Yang nga sma gdi ka ta ra tr ji zu la ya. Ya ha san tang na ha tang ta ma jing ji li ya. Yang dara ta tig ta kong zang chi shi ya. Ya han da ni nyan zhig ta tig pak chi ni ya. Yang ba mgan ta mu ta zom zhi chi ri la ya. Di hi te la jia ha lun ta ti zhi chi na ma ya. Yang ngar chi ngh ta ma la ta rong da chi rgu ya. 야 하르 머디 헤비 다 돈친 진더야 야 타모글랑 그르탐 밥지 지야야 야 하더니 머허코 단존디 지다야 라마스티아모 칸다 탄즈고 지율라야 어둥후 짜보 칸다 타스통고 지율라야 야 똥오그마가나 타칸니 진린야 다한던디 글로홈보다 타그쥐 지지야 야 삼노지 흑스무타 지그니리타야 영어로스티니 흑흑다짜랑아 지콜야 야 식친 테리타르고보지초야 다하티트나 사함로 추이고 꼬치통야 나르자우 마와탈란치리야 야하테랑지흐크타요롱친다야 영어남티카루탈롱트치야 영산티나흐쿠타칸진치야 야와티 타우 타쇼르마치야 다하 탁스므롱 홀라타 치바치밀야 탈롱트나 타마 타그니라치용야 야하테 마그마흐다타 치라치저야 야탈로로혼디 탈롱고치라야 영어 타오글랑 한거 따사자지라야 영조인지그 따탄저지지야 영어 파지그다하티따만트비지나야 영어 서지그티라따와비지티야 야하스타그목세헤르종탄토고지지릴라야 영어 자운지그저타 호르지지릴라야 디히 초치나간한아타르드지지릴라야 토나타존다한소코삼로리통야 알라쿠나그나하비타버름지시야 타마쿠글라탄딜라와지메야 영한단소고테글라타테르지소
1: Адачин хртовдын жугаати галаталанги хсет томнаг кардин гартанга сэндиг жуканазги дати голон цуг тамчиго амагын жигта шевлэн энүгэн цанчай ниеманди сэнин нима харнура нямта дара хсэрлэн кумати кэр каннгду чамцэн данба
2: цидэнчи санхун жугбунамба Tangdiya langzhong zangmeng rjenshi jibi lechen shtong cimdani chug. Lechen di zomjig ba shtanjin cu teng, zomjig gan kirwa cerang jahi, shtaklwa shtanjin cu, shichu shtaklwa agangchig cerang teng sunmarin chin niyin, chetsi nyambar guachin chi, dadimu.

Na tere pe ngak tang na na jiga go ga ya na te kong ge la se ro go nya na go

Chuan ma ba mo zong zong re ma ko re ba ya, ngi ran tan ba zong le na ba tan ba ya na ya, ngar ta ka sha ra ta sha ra ka ro re ba ya, chuan ma ba mo zong zong re ba ma ko re ba ya, xie nang ta xia de ga ta mo re ba ya, ta di mo zong mo yang yao na ta mo re ba.

Nga shabang jam zong ga na nga ba cha cha ga ba ya Nga shir da ga di nga rang ga ba simak si ne ba ya Nga sim kang ka zog ta nga ba mga ta ba ga ba ya Nga ro ga mi na da li ga ba da nga nyam ga ba ya Nga li ran cha zog ta nga ba na